Yadut koco mundur tanding karaku. Hei, kini ora kleru kaya hontor coy. Siwa durso sono ya. Ayo aja tanding ngaduk Gatut Kaca mungsuh aku. Hei, la. Hei, wong ra genah. Wani karo durso sono lak idak. Kaca maju jen kerubutan hontor coy. Hei, mati weh.